0: Hoy, tinatanungan niya, hindi ka man lang daw dadaan dyan. Eh, sabi naman niya, natatakot siyang dumaan dyan, baka malasing. Baka hindi siya makauwi. Song called, Hindi Mo Hindi Mo Tinatanong. Okay, galing sa puso ni Gracia. Love it, huh? Inuman lang kayo dyan.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM, bringing Philippines worldwide.

0: di dagdagan mo pa na isa. Isabay mo yung best friend mo. Para ano, para threesome. Manyak! Oy, teka, sandali nga pala. Asan na kaya yung mong hilig uminom? Inom naman tayo.
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pala, may tama na ako.
2: Para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom, tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malabeng, 1, 2, 3.

ko pa ano yan. Nagkasakit ako. Pinagbawal sa akin ng doktor na uminom ng alak. So matagal-tagal akong di masasayada ng alak. Naku, medyo mahirap yata yun ah. Pero sabi naman ng doktor, okay lang yan. Hindi naman bawal madilaan. Okay. O, sino gusto uminom ng tequila dyan? Magpipresenta na ako. Ako yung dilaan nyo.

Yun! Silver Toes, Paroque ni Edgar. Teka sandali, babatingin ko muna yung mga kabarangay ko dito sa Phnom Penh. Especially sila JR. Uy, JR! Hindi ibig sabihin na kahit pinagbawalan ako ng doktor na uminom ng alak, hindi ibig sabihin nun, bawal ako mamulutan. Baka naman. We're saying hi, reaching out to all our friends from Buffalo Station. Yan yung mga chicken wings andyan. Ang lalaki eh, oh. Akala ko nga nung isang araw, sabi nga ano yan, pakpak ba ng ano yan? Akala ko pakpak ng pabo eh, laki. Turkey! Hindi, chicken yan. Turkey! Laki ah. Parang pakpak ng kalabaw yan. Also, we're saying hello and reaching out to sa mga kaibigan natin dyan sa Ihawan ni Goryo. Oh, yan. Dumadami yung ano ah. Dumadami yung mga kaibigan natin nakikinig. Hoy, JR! Ganito gawin mo. Print mo yung poster ko, lagay niyo mo doon sa wall niyo, tapos sabihin niyo, makinig. Yan. Tapos gigreet ko kayo parate pag may program ako. Yun ang tinatawag na ex-deal. Yan. Padala ka na din ng ano, ng pulutan kahit walang alak. Ako nalang bahala sa tubig. Anong nangyayari? Sa programa kong Your All Head Radio Show, naging All OPM Friday. Andali. I get a song.

Harvey. Okay. We're saying hello to Wax. Wax! Has ba tayo dyan? Uy, teka sandali nga pala. May nagre-request nga pala yung tatay ni Beb. Beb! Nagre-request tatay mo. Tama-tama. Meron akong OPM dito. Old People's Music. Ano ba? Teka, ready na ba siya? Ready na? Wala pa siyang t-shirt dito sa picture niyo. Oh, na lang yung peace, yo. Eto na yung request mo. Buti na lang, hindi my way. Para may karaoke tayo ngayon dito ba? I got a song coming from Marcos Season right now. Last and final stretch of my show right here on TPP FM. Bringing Filipinos worldwide.

ano? Ano bang hinihintay nyo? Tapos na yung song. Ay, teka, sandali nga pala. Again, we're saying hello, reaching out sa lahat ng mga listeners natin from Filipino Music Central in Washington, D.C. Of course, yung mga kaibigan din natin from Radio World and Barkada Martin Style. Ano nga? Ihawa ni Goryo. And of course, yung mga kaibigan natin sa Buffalo Station. Andiyan sila, JR. Anong gagawin natin ngayon? Pakantahin uli natin yung mga matatanda. Eh, ganun lang naman talaga eh. Pampasaya ba? Kasi, pakantahin mo lang. Sabihin mo, ready ha? Eto na. Yeah. Bigyan mo naka-table. Wala yata naka-table yun eh. Wag lang pupulutanin yung ka-table. Sleep.

0: just keep on cooking.
1: Oh, ito pa, isa. JR, sabihin mo sa tatay ni Beb, pwede na niyang i-holding hands yan na table niya. Ano ba pangalan niyan? Jace? Saan na mo pinag-ahit mo muna?

closer to home, last and final stretch of my show. And again, we're saying hello to Grace. Yun po yung request niya. Pakinggan uli natin yung request niya. Ang babaw eh. Ay, andyan din pala si Cesar, nakikinig eh, ano? Akala ko, si Mangorio yung nagpiprepare ng mga mapupulutan eh. Bakit ginawa niyang pulutan si Mangorio? Anyway, siyempre ganya-kanya lang ng trip yan eh, no? Dapat may marunong tayong alimin yung sarili natin. Meantime, I get a song coming from Peter Cetera right now. This is

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.